Bapak, sementen iki ceritane nggih wong sing menuju Gusti Allah liwati liwat itar nggih. Mekaten mugi-mugi dadosaken kepahaman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amit na fi tariqatihim.